babusa. Ano muna si Siao? Ya sa makusa. Amuna yeye, koma sa makusa.